0: go a fetsiwa.
1: Ya.
0: Ya no, ke kgang ya la. Ya no, ke batla gore ka bona ka fela gona le motivation e ntse le gore ke tsama ka yona. Ke se ikokotlolo sa ba mo song. Ya. Motivation e le gore ke se ikokotlolo sa ba mo song. Ke tsama ka yona, ke tlo etsenya ke etswa gore ore berkan ore dirang le yena ke re a mo skuputela. Ya. Ya no. Yo, ke tlo go tshamekela yona moretsi wa ka gore le wena se ikokotletse le gore ke ikokotletse ka sone o kgone go ikokotlela ka sona ke re ya ke moso ke station sa mantlha Merafong 360 radio the precise local global connection a re dire yalo o se ka nna le matsapa ape ena gore a utlwisa botlhoko yo tsaya meri tsa masetaraga mana ga ke itse re ke eng ya fela go tla loka taloka ga ke itse goreng di tsa masteraga di-system e re ke gatsetse one mic ya yaanong go tla siama moreetsi wa ka shebana kwa gago ke someleborataro moraga ura borobedi station sa mantlha sa Merafong 360 radio your precise local global connection
2: Merafong 360 Radio. Inform, educate, entertain. Serving Merafong City and surroundings from the heart of Khutsong.
3: Au dumela dumela moretsi kapa mo mamedi wa liswa Merafong 360 Radio ngwana go gae ke each and every day ha o tsoa ngwana go gae hona le dintho tse etsang gore batho ba lemale if o ile a lematswa ke ntho o tloa maobane kapa go tloa selimo se fedileng kapa dilimo tse ngata ngata tse fedileng hona le ntho e ke batla o eletsa ka yona ngwaneso a go tsoa hona le pina e ke ratang haholo ya buti among agile a binang kwaito ba re ke Mandoza ya ne lesikhokho motho eo a bile abina pina ereng indoti ngawa namhlanje kusase phindi vuke meaning leba uyibona u fedile jwang kapa batho ha ba u bona ba bona u fedile jwang and ha ba u sheba le strateng kapa le family ya hao ha u sheba ngwana go gae le bana ba hao kapa le msadi wa hao ibile kapa wena msadi le munna wa hao le family ya go bona ha ba u sheba ba u bona u fedile jwang mara hona le ntho e ke batla u eletsa ka yona a go tsuwe o ifufure ngwaniso any little idea ona le yona hore nga qala something it shows ukayapile liba ukayiqala nthwe uwe uyiqale uwe I'm telling you ngwaneso o tla fihla mo tshwanetse o fihle teng indoda ingawa namhlanje mara kusasa iphindi vuke huna le nthwe challengeang ke sa advertise into ya KFC hantle huna le ntate o ayila qala KFC ba re o itse ha iqala KFC una sa khone batho ba ne ba sa reki KFC cause ba ne ba sa tlwaela spice seo se kopantswe mo up until KFC ya haya yawa khale khale kwa hana qala a qala fatse a kena door to door a rekisa spice seo ana se kopantsa ha etsa KFC batho ba se enjoy ba itse ha ba qala ho se enjoy then ababoni ababontsa hore no nthwena ne ke iqadile ile KFC a etsa KFC just have a look hore di KFC tsena e rena le tsona ka jeko di ngata jwang ha o shebile ngwaneso a ke advertise KFC hantle so huna le bao hengwaneso e ke batla ho ba challenge hapa hape ngwana go gae e bao o tholang hore motho le yena o santsane ho fedile ka yena ha o kena di meeting tsa di family ngwana go gae ha ba u balile u bala ha ba u sheba le ba o batla ho tlalelentswe lentswe la hao ha le nkuwe ha hona motho a le nkang kapa motho a le mamelang hona le pine ke ratang ya ntwana engwe ao ya bona ntwana eo ire ha ibina le yona ire isina muva le ya buku isikhathi sa manje yabona hayi kare le sina muva le ya buku ngwanezi that means muthu ye wa uqetela e uyetsa dintho sekho mudimo a muthusa ngori a yetsa dintho tse sharp don't give up in life mudimo aka uthusa ube muthu wa uqetela ene how le muthu wa uqetela obetswa isina muva that means ki wena a dance

0: Turn us up. Smile. This is Marafong 360 Radio, the station that makes you feel good. Tabang. This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang. Jaden Adams Memorial Service mo letsatsing la gompieno ka ura ya borropongwe go fitla ka ura ya lesome le bopedi Memorial Service wa ga Jaden Adams ba go tshwarela ko Stellenbosch Town Hall mo letsatsing la gompieno. Ka kopo ba kopa gore o ka dirisa jersey ya Mamelodi Sundowns kgotsa ya Bafana Bafana. Ga o sa kgone go ka ya ko matshedisong a ga Jaden Adams, o ka sia molaetsa wa Rustenabis a roba le ka kagiso Jaden Adams re le lekoko la Merafong 360. Re sia molaetsa wa gore legae la bo Jaden Adams, setlhopha sa Mamelodi Sundowns, setlhopha sa Bafana Bafana, tswalle ya ga Jaden Adams moya wa go robala ka kagiso. Ke Merafong 360 Radio e siana molaetsa mo letsatsing la gompieno. Re be re ya go lebelela a World Cup mo letsatsing la maopane. Messi, ditiro tseo re mo tloetseng ka tsona, motsotso wa bofelo moetsa sebe wa tsena ko legodimong. England ba etelela setlhopha sa Argentina pele, mme fela Argentina ba bua ka nno tse pedi go ka tlhola setlhopha sa England, mme fela setlhopha sa Argentina le Spain ra go di bona ko makgaolakganyeng. France ba tla bana le England mo letsatsing la Saterdag Phukwi, a tlhola fela matsatsi a lesome le borobedi ka ura ya lesome le bongwe. Messi a e baka taba mo letsatsing la maopane. Re ntse le mo go tsona tsa metshameko, tsa ke go netefaletse gore Stellenbosch ba kwalisitse motshameki go tswaka ko setlhopheng sa Kaizer Chiefs e leng George Matlou o kgaogane le setlhopha sa Kaizer Chiefs wa go ipona a le mo mebaleng ya setlhopha sa Stellenbosch. Orlando Pirates ba kgaogane le dibapadi tse Thabiso Sesane a ile ka ko setlhopheng sa Sewelele, Seaelo Rasebotswa a ile ka ko setlhopheng sa Sewelele, Siaponga Ndlosi a le ko setlhopheng sa Sekukuni United. Go molemo Khoto a ile ka ko setlhopheng sa Sekukuni United. Senwabo Khumalo a ile ka ko setlhopheng sa Midland. Blessing Nkiba a ile ka ko setlhopheng sa Midland. Seth Greener a ile ka ko setlhopheng sa Durban City. Ke tsona dibapadi tseo di kgaoganeng le setlhopha sa Orlando Pirates ba iponetse manno a mašwa a 2023. 2023 le bo supa re go lebelela tsa ga Simphiwe Tshabalala tseo di tshamekileng mo letsatsing la maopane. Under 20 a Bafana Bestyle ba tlhotse setlhopha sa 11v11 Football Lap ka nno di le pedi go le fela. Jabavu ba tlholwa ke Mpho Sesedinyana ka nno di le tharo go tse pedi. Pele Movers ba tlhola setlhopha sa Pimville ka nno di le pedi go e le nngwe. Euphoria le setlhopha sa Comptown Academy di samikile maleka a le fela setlhopha. Setlhopha sa Comptown Academy ba tlhotse Euphoria ka nno di le nne go tse tharo go thagong ya di penalty. Mofolo romance bathotse setlhopha sa kagiso porto ka nno e le nosigo lefela umphakati bathotse setlhopha sa brave boys ka nno di le pedi go lefela izintsa is strong bathola Midlands Academy ka nno e le nosigo lefela River Park le setlhopha sa Junior Madrid di tshamekile maleka a lefela setlhopha Junior Madrid bathola setlhopha sa River Park ka kothagong ya di-penalty ka nno di le nne go tse tharo izintsa is strong re bona ko makgaolakganyeng mme fela ke kgwele ya dinao e menate mebedi bona gore go diragetseng ka setlhopha sa England mo letsatsing la maopane tla ke boele ka ko online one nna le wena mo nakong e sa fediseng pelo re a boa re a kopana mo go tsa metshameko kodue e ne le kodugela slender poi thapanga wa koga keditswe a go netefaletsa gore tsa metshameko tieme jaanga marathiong ya ntšha Megafon 360 radio ya go ratwa kwena motho montle timela boa boa o kopana le wena mo nakong e sa fediseng pelo ke go sia mo diatleng tse di mofuthu ka ko line one
1: Thabang
0: robala ke tlholego ya go tsoga ke mogau
1: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Thabang.